Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, kampung binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

kasayan kawi paha kami, au e Henry Bangal, kami ang kiniwaktaka ra kasululaan rahul murut pahayaman taka onsoy, ito ra jam ka opor, ang ruo suku ra jam ka talo,